za kintu nga kirimu bituli bingi nebagano mukazi otabuza mukazi ongali ni mpisa bino yandi no buchafu muchafu naba no lugambo nedda nze mukazi wangwe mulabira omanyi walo ya gamati nenda bikano kibere kikuru nayo tambula no muntu ngo go marumoge mukirabira abonno banne na ekikazi ekyo kirine empisa ate tetunnabi kubuza nego atandise do kutemwa temwa ah beta bika bulungi ninga nempisa olina ngabula balabiko bulungi baloza ati nempisa abalina mwatu ozulie nga talina ne mulimu oli ngenda bikeyinza okuba siye nensije yagala ninga nanyini mukazi akunnyonyola mukirabira weche nechiri nempisa kikozi kazi wangoyo mukozi atayagala abana kati niweka nganga wakunyonyolera tongero kubajukiza nga tuba gamba nti nteka teka ezo kusonda masjidi zigenda maso songa atena woli no mukisa ngwandi agadde okubantu ufuka muna maulira asinga kumukutu oba ku radio eya yonna mugwango bako TV jangu wano ofuna okutendekebwa okusinga yo mugwanga fuko muna maulira addako ne Palu Africa Radio kikumi musanvu katonyeze mwenda fetu singa gendo buza abalala ate nawe kenyinyo kimanyi nti abwe basinga chef Marijan we bali kubanga otumbu dese katipo sofi mpima we bali kubanga nawe kuoli otumbu dogamu omwana imarati nsi nsiku wali kumukutu wa gamba haa mzei mzei kati checho walo mgana nga uliza nga ali Nairobi yo Mutesa Sira Shafiki anyumirwa nyonyo akatundu kali Muhammad Haruna Sozi mwayo gerira asaranti nze noru warabu tuwa ya ula tucha ano nye nkwala gana ya fiona ye kutuka ngira nendu funza bweti nilugamba mkute bubi nilutolo kane katuli mkugoba gane tuja kukanya nze noru wala tugenda kukanya tuja kukanya buru ndumanyi jasi wakubanti rumba saga dono na orutono lwe nina nenga tuweze miaka 15 mu Uganda nga tuweleza bwe du tusajja kudemo bya engo gabe mpuliziganya chikumu sabu katonyeze muinda kati ani wawoyogera libagama tujimanyi emiaka 15 nga Palo of Africa Radio eri ku mayengo g'ebyempuliziganya mu ggwanga tuweereza nga tubasukumira kigambo ku kigambo ontegedde enteekateeka nefuleeta mumanyeeri ya semina y'abakyala n'abaami mwagira kiki twakola ate ne tulyoka tujja abuuza imamu ne tulyoka tujja kufungiza tukole ne tulyoka tujja ku my child my pal gunjuka ne pal ne tulyoka tujja ku menyeki ne mwantulaba program kula sente mwatu la wetu watege kacheva itabagaga bachikona bachia mwate gero muti ndo nti obusajja bwali mama toke obusajja bwali mama toke wamani gabala atina mwaga ulira kakati tugende masu ni katika ya fiyuru aliru ani gula vila ko abafi olicha akula vila ko ochi omanyino wempise mbi abacha akula vila ko no wempise mbi oba ne feria naye kya kulabirako kubanga kwetu sinzira ne tugamba bana bafite twa sagalo obere mubi mudagalo obere mubi nga mwala wa gundi sagalo obere muli azamanya nga gundi no muntu omubi kya kulabirako nga bora mulungi wali ekyo kulabirako ekyenja ulo nti oli tumulabirako nga tumweko kokola tumukingiriza abana bafaleke kuberanga ye yakola kirungi nnyo kubere ekyo kulabirako ekyo oboli yawo nyake twandi bade tufuke ekyokulabirako ekirunja utisingo kubanga tujja empeera naddala n'obugagga bwaffe okutambula naffe ebbanga deni buloli fumba ekintu buloli kamula ekintu buloli yozengwe z'omuntu buloli vugwa bulungi omuntu ofuke ekyokulabirako nti musajja bwa uba era ogenda okuwuliranga tugamba nti ha bwogera abo musajja babuloka abo baba n'ekigambo muli chakula bila kwa chunji bogezi burunji nyo ngaba boda bogera burunji bogerera dalabambi ngaba buroka akuhulira milioni ya bibili agendo fundi kile mbozi nga gamba uboli nawe bili yao soko jimpe ngeda jikudiza ngeda mubanka katinoga katiate bilioni ya yaguze poroti ngatabi gata burunji bogira chunji omuli mugwabwe bagutegera nti gwakunaza kigambo tubagala nnyo
kasitaba banga banunya.

0: Okay, mwebali dedara. Abantu wangu le mitunde vya masaka. Yendo mukungwa omwena. Abana bebudu. Amote mukwano gwange. Nalu. Nalubo wa Eva Gift. Mwizi wali kusumiro tendekero ichambogo. Bali mbagaliza nyibyerere adanya bayiza bali ku matendekero agenja wolo. Bali ya Ichambogo University, bali ku IUIU campus mbale. Sakuni wano mkampala kabuja wano. Bali ku tende akasuza kakulu wa ke tendekero Makerere. Bali nabalala mwena. Mwebale kusoma. Mwebale bitabo munange. Baba nange. Sijasi mundu. Kigasi mundu. Angali hata abuse. Eta agabanta bagenda kujja musiso ya tengede mujiri ya mulukwe. Mugenda kukolera abantu. Siwa na abogira obogezi. Eba sindi kwa umuntu awa ntasa kuogira. Amanchimu cha kavula senti. Na kwe wana. Tunasumanga hii ya suma kubba mataka. Nasumanga ya suma kubba senti. Hii tichuse mbantu bafe bakule mbeze bafe. Kale mwebali nyo. Mwena abali kumitende leju. Hala.
1: Jona.
0: Sebo.
1: Uri osamu nyo anye wange.
0: Ugambo utia awe wakiso.
1: Jetulia wakiso.
0: Uchaka kalubi milimu jo.
1: Milimu yange nchaka kareja munanga abana abawala bachi afumbirwa na abalenzi.
0: Ijo kutunda abana abawala.
1: Na yesi manyo ba Dr. Shamimu namba sa kubanga sila banga kubazewe munangi.
0: Wa egala muteka mulengo.
1: Juna abana bafe ba umma. Ni ibanga lya mazenga yesu la simanyo ba ulira. Atia kula ketata munangi.
0: Ai nonchi tegeda.
1: Kubanga nako zino baraba babiri Farido owa rubaga ne Shamimu batabola kati ne road mayor.
0: Nchi tegeda. Baga la bisava.
1: kati Jona genda na gangi. Kati alijiria munaka wempe Dr. Shamimu Nambasa. Owa deputy road mayor kawempe mumazo kutuka.
0: Bana be kawempe mwaya galiza.
1: Kugambi omwana atambulira ku kido wano.
0: Nzimbabideku. Aba babiri.
1: Nange tugenze kumala kusoma umwawo. Ngagomu kubogata andika dokutambula nti Nambasa Shamimu. Dokutunu. Mwandibanga wa road mayor bubude mu Kawempe South.
0: Abe Kawempe mwaya galiza era go za ikaya sani de.
1: Bani betuwara vieko munange.
0: Guwara vieko yumana.
1: Chicheza nukwa mbuke wa magara umaru. Ile na ye munaka wempe.
0: Magara umaru. Inzo utabira. Anyway, tumanya vizu kuchuka. Nendo za kumajenda balance. Bani zo kwa gara yumu chala.
1: Kati wakua tafari la nomu kasuka kwa speaker. Nacho shivati kwa rachi.
0: Kwa speaker wawa abu mazempozi nga naiti da walala.
1: Era nga uraba mara wabadeo. Nalabi mara nga pechila ilu ningamba ii dalu omwana guanite.
0: Amulabi ye.
1: Namulabi munange mara.
0: Okay.
1: Uri otia Jona.
0: Munga achankuma.
1: Nato je tuli enza bala. Vaibu fatimanyo bagenda kula yele na kuzo mwezi.
0: Bani.
1: Wakiso district. Bachikuwa seba di.
0: Chikuwa mandi.
1: Chikuwa mandi.
0: Akubecha uliyo komulide.
1: Akubecha parliament. Uyo mwane banga ya madam parliament. Na uwa mwane watu mwagaza masipika wa wakiso district. Na yu white ya wachavuzi.
0: Okay.
1: Aba sajia banja abali wawo. Na ye chiku. Afazada bina kuka neka department. Kubanga asobora ya wafi.
0: Chitegira.
1: Abi wakiso wa mwuruwozi yako. Chiku furedi. Mukaza. Just speak about the Chimanga. I'm very much a deputy.
0: Okay.
1: Osanga Munange, what's the men of Makansu, Osanga Kakakola and Munanga Kanaumanga, like I said, what the wedding Nangabu. abawuliza tuba abawuliza bapalo FM abasukuru mpula dalize birungi byere
0: kanisebo
1: abaruwa dirisa omuka makatonda abanyige ebiwundu
0: ate
1: atena mwe abaramu banna mwe abaruwa dibanange mungero kubarambula ko embera usange na atirira burungi
0: kanisebo
1: abagendo kuwasa no kufumbira banange tubagaliza birungi byerere kemunoba abachala kemunoba noba bakubona zadde bweru jola gali nabana buli omune mama we
0: ukitegera
1: mugumikirize omusajja omusajja eya time woso byamwe nyukuta agenze walala mungu akungumye
0: agoma na kumira mpira mungu anofage owa neno kenira bidde wade ntumira abe Masaka oli nazijukiza na ngamba mwana etumanyi nkyatu kwa ku Masaka yaffe kandi tukyali mu kuwona biwundu bya Honorable Mpuuga mujjukira ebyaliwo ebyabakomishoni ebyokwegabanya omusimbi ebitaano ate kati nenamere mbu ndibanga n'ebyamukwasiza ndibanga byekuusa kasimbi ndibanga badaye nagwa apepe naye gwe basuubira ku bantu omusimbi mungi gutomoka mwana ngambe fe abe Masaka twakola ki etwa ino mbaka asingo kogerwako nyingi ili njiri tambulira mwebio tinafo mbaka afade yegulide ili njiri okuwemura liyo kufuma kanyabandu kata ateba amukute tino china like nsonga yu nene wakaga speaker chigambi wa mbu ali under house arrest mchara Anita Anita Among bamuno njirizako agumu kubogala ganti generali yoweri kakuta msevidi ya mge mwala wanga kuluwa bulu njibuto fulu manyumba nkwega hili de itisoketu manyibi chibi kwa atako evyobu gage mitoko mkabulu la chika umusimbi guo yuwa yuwa government enyumba wengabu kukulu bugayanga na mliyawa

0: singa kivaayo ne batanka okubajja bakwata kajigiri mu Paalamenti omu n'ababaka bamwe botasuubira bagende ete yali munamawulire ku radio bweta naye bamukwatidde mu mulengo nti ki y'omu ku baali babba ensimbi zomu w'omusolo anerozi obbooti oba totegedde gyonoobeerawo ku paalo ogenda olaba omukulu agamba genda onywa amafuta oba obba ntata akawunti yo twagala kuyisawo sente oba mubbi kambe kubabbi bakambwe kubiraawo eccupa mo wangi ng'otidde nnyo Sebo.
1: Jona.
0: Sebo.
1: Wasuzo cha mkanda wange.
0: Ndibulu njo gambo cha mkwano.
1: Nange mkama ncha kuma.
0: Chichigo yogera ngata ina manyi.
1: Nge saru changa kwa kuyamu kini salama ini uji.
0: Nenga ye chari yo kwa njini yu yafa.
1: Chari yo mnangi. Niko niya jireka.
0: Eroze nesanyo. Sajangi mutiaba. Sajangi mutiaba chichi. Mutiaba chichi. Wanga akasimba katute. Nyechi buga chino chidi mwebi enena. Wanga wanyini kuba katute. Ama waji. Oye. Sebo banyabu.
2: Mota njona.
0: Ndibulu njwa sota tata.
2: Wewa ni kuweleza.
0: Ngeza aku.
2: Wakufunanga chilabo.
0: Tata bompanye.
2: No. Radio nene. Sebo. Ono suchi wa chitu waromu naku.
0: Saidi chao.
2: Zomu gaga saulembe na weru. Kansala kazomu ganzi wa za wanu.
0: Mgaga saulembo.
2: Atila zichi ya maani ya naku. Ila kazomu ganzi wa za wanu. Yes. Awe na weru muna iwa tumbu. Radio nene makaku maka.
0: Basi imye.
2: Ozigo kumazo ihi kuwai manomo baafunanga kirabu uba bakera kunywa kuji
0: okay
2: kugamba na batundula ngevunza bise bakalwa kwende sekali kangu okugamba mfue yafanga nga ngenda ne sima ne funtana nembera yo kutenga ne mukaburi yesebo
0: ngabo batundula envunza gabane munonde
2: yesebo Ebikune mbifuira byonna.
0: Oyino bafunira ka machine katundure mvunza.
2: Akambula nageza ko kanonya kambula tata.
0: Njaka kuteka mu.
2: Kakati.
0: Ezimu.
2: Waluwa abantu banga batajiva ko kwa munange we. Ubunde ndawo bokutwana chipayo. Nemiri mugwango obiulira.
0: Tata nange mbisoma ku maulide.
2: Ira yakusobedeka. Na yenja binze kakati ate wano. Parkingi, kibachia gana katiba nange kutuba netu parking wabaka kamaroka kwa ukajie yu mchiaru parkingze kawe sanga baka tuti, suka sanga huu
0: okay.
2: Umu na kuagenda kutawa
0: ala
2: boda boda kiba parking huu naona Kampala road kibachia kwa gana uba kwa gana sima nyo u parkingze yu wansi kwe kori yu wansi mu parkingze yu siba na
0: okay.
2: Umuna kwa genda kutawa. Waluwa manu wanga bata jifaa kocha angage wachiso. Ha, waluwa mkwano wange bilari msajia wakarelu hao.
0: Ake.
2: Okay. Msajia utajifira konta redi. Nene?
0: Ale mkwano.
2: Abatu wanga beka sumu gazi waza wano. Waluwa na sazi mwanika. Mwagana nyewa bantu benasa na. Sembe za yo timu kayembe tinjaga na nyo. Sikato mga gasa urembo, kansala, kazo mga gazi waza wano. Webalo kwele zomu nji voto starta.
0: Kakaro wali nyechitiba. Omu gaga sa urembo. Sanyu sanga muno nyaka lulubana mama. Bambi mbawele za bantu. Bantu na buwaba gala. Zenchida mteli mkulembisi kubata gala. By the way. Nabo wala wabatu. Ijo ni bigambo bivanange. Kati ngenda gamba batu bonya bonya. Nabo kala wabatu tuwala. Mananga abantu baba agara nilo wa kuwantu uli yao. Inkola ya mweye mirimu. Abantu tibajitigira. Omuntu otuka ngabiyo kwa sibi baku tuma. Gubano omu baka. Ngabiyako la tubitigira. Nugana yonu gwena tuma. So sinta baku wala.

0: okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkubafu dembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunka eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
2: Laba nunu tuulide agambye nti lwacho nsikiriza ne suulidi za Pal FM. Wakayi
3: 1779
4: Pal FM
5: akalimi ka lediyo yo wekaggwerayo.
6: Obwe ya mubwa fema majori kwe kubandi kukuweleza Ateida munangi tutusange mumu wagu kutukula Wamateida na we ya tukugamba buwe tuti
7: Webali kuuliliza jikumi musamba akatunze mwenda.

0: kwanilisa mu program Mimbali Special. Yungi lukutigiri dinyo, ukujikinenya, uwamu lukujike nkuka, ngatuli wamo, niwa mashaka wa inja uro, buriruwa mkaga, ukuwa kusawe mwezo kumaja, paka kusawa sato, program, Mimbali Special. Nge kurete duwa.
1: Aljana toraya. Kulaga na nabo, okusome sobo silamu kumitendere jenja ulo, muyuganda ni waweru wayo. Okuko zese mikro jahidja ne umura, mubutufu wajo, okuba lida zaka. No kujitu usa kubetavu. Kusano kutabaganya wafunyo butakanya, kusonge zenja ulo. Aljana toraya. Basa angibu wabaku ni kubitala. Bakubideko, kuziro musambu ziremu, chendamu musambu, nsambu, habiri mumuenda. Opa kuziro musambu ziremu, ana, atano musambu, nsambu mumukaga. Opa kuziro musambu 03 chinana mwemo mkaga musatu 10 mukaga Aljanna Toraya.

0: kale nno ekirecho tuba tukyali kuolwo eyo na Allah subhanahu wa ta'ala atujjayo ogenda okulaba nga atatu tusizza olwalira abiri mu munaana abiri mu mwenda munaku lumu bbiri tujja kuba nga ate tutuuse waliwo ebiraawo ennaku ekumi
1: ezigenda kuyingirawo
0: waliwo ennaku awo kumi ezetulingiza ennaku ezi kumi mwana wattu al-ashru al-awwal min dhilhajji njala okutegeeza abatuuliriza bonna abaddu bonna abasinza katonda bonna abayina ekigendererwa abafaayo okuwerwana ku kigendererwa ky'okusinza Allah nti ebiseera bye twolekera ennaku kumi mu maaso awo eziyinza okuba nga zanditandika ebbalaza zanditandika ebbalaza zennaku ezisinga mu mwaka gwonna
1: zennaku
0: ezisinga okuba n'enkizo mu nnaku z'omwaka gwonna
1: omulamba
0: omulamba ekyo nno kyoyagala gwokunsojja sojja ekyo Imam Ibn Taymiyyah yakiteekulula naga nti tewaliwo niza tewaliwo tewasaana kubaawo kubagana mpawa mubiro bwe tuba twogera ku biro ebiro ekkumi ebisembayo ku mwezi gwa Ramadhani byebikira mu mwaka gwonna naye bwe tuba twogera ku nnaku ennaku ekkumi ezisooka ku Dhilhajji zezisinga ennaku zonna
1: kitegeerekese bulungi
0: era omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Abdullah ibn Abbas ekyo nno yakirambika agamba sallallahu alaihi wasallama titeriyo nnaku ng'omuntu yenna bw'aba azikoleddemu omulimu nga mutuufu nga gwagalwa nnyo eri Allah subhanahu wataala era ne gusiimwa okusinga ennaku zino ne bamugamba ate omubaka wa Allah nga tumanyiyo jihadi nge omulimu ogw'enkizo ennyo nabaga nti kebere jihadi nayo ngisibidde mugugu ogwo mu bisingibwa mpozi ayinza okubaako n'enkizo muba jihadi yoyo afulumye n'agenda muyo agenze ye yennyini n'ebyenfuna bye n'abeeranga ku byombiriri talina kyakomezaawo oyo yayinza okubaako n'enkizo naye abatali abo omulimu gwonna omuntu wabanga yeefubyeko mu nnaku ezo mwana wattu guba gwankizo nnyo nyini ddala kale nno ndowooza mu lukwakwayo
1: mubuuza olukwakwayo ajja kubuuza bagamba nti ate kati seka ayogedde ki olulumi nga ayogedde lukakwa mulukwakwayo kale mubimpimpi n'okuyita mu bwangu
0: okuyita mu bwangu ndowooza oluvannyuma lw'okubategeeza eggulire eryo tutwala omukisa guno okukubiriza buli muntu yenna omusiraamu okubeera omujjumbize ennyo okubeera afaayo ennyo okubaako nebyakuŋŋaanya mu mirimu emituufu mu nnaku zino ze tuyingira obugayaavu tubuwummuze obugayaavu tubuwummuze tube
1: twongeremu jjiya
0: kweteeketeeka okuva n'olwaleero okubeera nga okutandika n'olunaku lw'ebbalaza obeeko n'emirimu gy'ogenda okubeera ng'oteekako essira mu nnaku ezo ekkumi eziddirira oleme kusubwa bulungi oleme kusubwa bulungi
1: obwetendo obuyitirivu
0: nyinza okugamba nti omuntu yandibadde afuba okusinga bwafuba mulamanzaani
1: sikutegedde
0: kino ekigambo

0: wakati ya yogera techare kana ramanzani mabiga ni ramanzani inakuzora mwanzo nizi ingira muzino teri yonaku mwogenda kukorera kintu mulimu mutu ofu gubere gwankizo nga gwagalwa nye wa Allah nge nebyono ogufunamu tomoni nga byono ogufunamu biyitirivu mu bulungi nga mulimu gwogenda kukorera munaku zino ekumi zetugenda okuyingiramu hadhihi afdalu ayami sana era Allah subhanahu wa ta'ala inokuzirayira yazirayira walfajiru walayalin ashir Allah walayiri ekintu kiba kyansonga Allah walayiri ekintu
1: kiba kyansonga ati kyankizo
0: aktharul musa'al mufassirin balaga nti allayali al ayami ashir ezogerwaka awo zinaku zine ezisooka mwezi ogwa Dhulhajj na ye bino bikulu ku muntu yenna emirimu gino abantu nga tugiyenda okugikola yenna ayagala okubeera nga aganyulwa mujo okulongoosa obumalirivu bwe tukolerako emirimu gino gye tugenda okukola bugwana okuteekako nnyo essira enniya kuogenda okukolera byonna byogenda okukola tunakuonako bye tunaba
1: tusobodde
0: ogwana tukulembeza okugamba nti mwana wattu longoosa obumalirivu kuogenda okubeera nga okukolera kyonna sawura amkabura kibeere kitono kitya oba kinene kitya oba ogenda kuyuza mu ntende olieko ekitundu oweeko kalungi ekitundu ekyekyenniya kwogenda obumalirivu kwogenda okukimuweera ekitundu kyentende

0: gorooza omusana gwe mungi naye nga ngate si bugumu ngotu yanirira ku lokuba nga pressure yo eri waguru nti pressure webange eri waguru emisuwa gino jigejja kati omusayi guno ne gutandika ebugumu okuliisa ku skin kwe kutuya nuko kati abantu abamu bayinza okulowooza naye nga Katonda mechanism bwe yagikola nti woobeera oyagala okubeera nga ofiirwa ebbugumu eringi mu mubiri emisuwa gino gidda kungulu ne gitandika okurelizinga ki heat yeeyo so kati pressure weebeera nga eri waggulu muko osobola okufuna obuzibu ng'otuyanirira ekirala okukoowa mangu kye kimu n'okuweekeera ennyo so kati oyinza okuweekeera nga okooye oba okuweekeera ng'onoonya mukka engeri omutima guno gye guli mu kifo kye kimu n'amawuggwe nti ate gwe gusobola okusapulayinga oxygen mu bitundu by'omubiri byonna ebikoze eki ebisigadde so okuweekeera oba oyagala kufuna oxygen ng'akola ki ng'awerako so kati wano oba okooye ate nga bw'oweekeera oli ayinza okugamba aweekeera aba n'amaanyi kubanga nebwoba ova kudduka oyongeza enzisa gy'okola ki gyossa naye kino kitegeeza nti oxygen okozesa mungi omukka obaka mubake olumu ate nga ogwetaaga okompasetinga naye nga ate nti bwe tukozesa pressure nyingi ne gye gulaga olumu wabeerayo jjaamu nti ate tetulina kwongerayo so emisuwa gino olumu ne gyabika olumu ne gibulookinga mu mbeera eyo so obubonero buno olumu okubulaba tekikutwalira nnaku bbiri oba tobulaba nga pressure eno yakakwata ebiseera ebimu ogenda okukiraba ngaekintu kino kikumazeeko ki ebbanga so tukubiriza abantu bonna abali eyo nti genda weekebeze era gwe mulamwa gwa initiative eno gye bayita test and treat initiative nti okwekebeza kikuyambako okufuna kye bayita ki early detection bwe tukukebera ng'oli myaka gy'asatu ne tumanya nti omutima gwo guyina enneeyisa etali nnungi tusobola okuteeka ku kye bayita non pharmacological management nti osobola okufuna ebyokulya ebyenjawulo nga we tugambye nti tulina tesi ze tukola ez'enjawulo okumanya nti amasavu gali ku mutima mangi matono so ne bakebera ne bagamba nti kati gwe weetaaga kukyusa diet weetaaga genda ku physicals abantu abamu bandiwonye pressure lwakukyusa neeyisa yaabwe yaki ya bulamu nti omuntu avuga emmotoka okuva lwagituddemu mpaka lwe yeebase nga singa kibadde kisoboka ne garaji yandibadde mu kisenge nga waapaakinga n'avaako nadda kuki ku buliri naye enneeyisa nkyamu nnyo nti omubiri oba togukozesezza ate nga gwo gwetaaga okukola ki okukozesebwa gusobole okukozesa ebintu bino byonna by'olya ate ng'okulya ko tulya kubanga toyinza kuyita ku kafe nga tewali atuddewo toyinza kuyita kutoninnyira nga newo tewali akoze eki atuddewo sibu
1: Alright. Oli ku 17 katonyeze mwenda pale FM ekula ly'omuntu wa bulijjo oli mu program The Pearl Doctor. Kale nkakasa nti tuli mu kuwumbawumba kati obudde bwe tulimu tugenda kubeera nga tetuwumbawumbako mu programu eno eddakiika etaano ze tusigazaayo naye oyinza okuba nga ate obaoliawo olinayo ekibuuzo osobola okuyita ku 0759 1 0 7900 Pale FM ogenda kuyita ku 0759 1 0 7900 singa oba olinayo ekibuuzo okay. Yes, hello
2: doctor.
1: No.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ono ali munaluwero kawempe mbogo.
1: Yes, sebo ali
2: dokita mugenda ne mutugamba okukola mukatizi tubenge mibiri gibuguma buguma muko ne ati tugenda okulaba ate ne waffe mu mbogo tuba bata abasambi b'omupiira bennyini soko ziba kuba ne twebuuza kati juzi muganda waffe yafuwano bali mu dduyiro ku makyanga batambula ne tugamba kakati ate dokita batugamba tubenge emibiri gikola
1: drill Okay, ndoza network emusazeeko ali
0: munakawe.
1: Okay, doctor. echo naba sambi aba singa bumpira chitero batu kako
0: chitufu
1: obanku ongede enorumu
0: alright
1: yes hello
3: hello assalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh
3: mewa alikuweleza
1: kali
3: zikembuza kwa doktor mtu nisi wakwela za kumumbiri le misi wanejiraga mshishikia
1: ok kali mkulu wani yona
3: Najimwe Gaba.
1: Kali, doktor, soko demu abo tulabe.
0: Mukade wafagambi, uinzi ukubwe yangu kede kudoiro, obango limusambi wa mpira. No. Abamu bazikiri dede mbisawe wakati. Na yetu tucho kede konti, bintu evileta pressure vya njaulu. Nti pressure ni inzi ukuambuka, abamu nga ya stress. Kati chengu gambi chidi ntikera kumacha, wekevezi. Wali wate ruo ino kula duiro, ni ruota ino kula chi?
1: Duiro.
0: No ruo ino kula duiro oyu. Ntio inzo gamba, kangendeze, ngenda kuwa biuma biange, no fila mchi, mjimu. Na inge chiku senti pressure rede vade waguru, ate no ya galo ujongereko. So katichikulu nyo okula echi intu, ngabwe tugame, ndito mila dagala, ngacheli janja wa sicho kula chi?
1: Cho janja.
0: Sicho ina. Bobango li murade wa malaria, ekikumiza eddagala erijjanja balusaazi kibaki so kati olina kutunuulira nti bwe ngenda ne nekebeza kye tuyita routine checkup sigendo sokokebere pressure ngaffe African Test and Treat Initiative tutunuulidde nti bwe tukwata ebintu byonna bino ne tubiteeke wantu wamu kye bayita integration nti nga obujjanjabi buli kye bayita one stop center ng'oli wajja ebintu byetwandiise nga tutayaje ku ddwaliro babikolera nawano ku reception eyo pressure bagikebere sukali bamukebere buli kimu bakikebere so kati ebyo byonna bwe babikebera tutunuulira nti omuntu agenda kufuna obujjanjabi nekyabadde tazize ku kima akifunira awo abadde tamanyi nti ayinamu ka pressure kuwolokaali nnye kuba tekabeerawo nti buli lunaku ojja kukalaba nti so ebintu lwekazze kasobola okulinnya kwolwo nga bakustressinzeemu ewaka omutima ne gukutyemuka n'otandika abamu abeera mu mutukomo ne bakuba eŋŋombe ne yeekanga awo kosobola okutuyanirira osobola okuwulira ng'entunnunsi zikkuba kumukumu kye tuyita palpitations so kati ate tetukwetaaga gwe ate ogende mu kisaawe okole eddwiro oyinza okwongera obuvune ku buvune mwami omulala abuuziza ekibuuzo kibadde ku
1: lwaki abeera nnyo n'emisuwa
0: emisuwa nga gyeraga nnyo tugambye mekanizimu ya mubiri ey'okuluzi nga ki ebbuguma ate structural growth buli omu aba yakula bubwe nti gweyinza okuba bwote bwewakola ki bwewakola era ojja genda omwekanga nga ojja genda okulaba tewali muntu munene oba wa mubiri munene ayina misuwa ku mubiri nga gyeraga buli kaseera era ojja kulaba nga mutonoko ate ng'emisuwa ki minene olumu nga yeeyo mekanizimu y'omubiri gwe okubeera nga guluzi nga ki obugumu
1: yes hello alaikum salaam soko vida koko radio yes kale nyabo
4: Ndo Safiye kasi.
1: Yenyeo Safiye.
4: Bade mbuzo mtoka kasi saba chara pese zikuwata nga kili mbuzo nga tijiri nae. Nasa kwa chobala nukula jiro pese za nesikuwa au. Ila ziva chikuwata zikuwa wisi kumbuto nienga ate mnemo sengi kuzuri na.
1: Aja atisoko demu kechibuze
4: echo. Ndo mbuzo mtao. Nti pesha sezi kukwata nga kili mbuto ala chara ziva kuchi.
0: Omwana oyo abeera n'omusaayi mubiri gwe teguyina walala gye gukola ki gye guva kati tubala nti oyina seeti y'emisuwa egy'enjawulo egikoze ki egikweyongedde pressure oba tugambye amaanyi omutima gwe guyina okukozesa okugabira emisuwa gino egya bulijjo ate ne gino egyegasseeko eba eyina okweyongerako ku katono olumu teyina kuva weyina kukola ki weyina kukoma naye ate olumu eyitawo So, bwebe iseo, enzijanjaba nyingi nnyo gye tukozesa mitendera mingi nnyo gye tuyitamu n'okumanya lwaki ebekoze eki eiseo. So olumu abantu bano babeera ne underlying causes ez'enjawulo, nti olumu mubamu n'obulwadde lwadde bu infection zoobwo obw'omubitundu byabwe byabakyala, nsobola okubeeramu ne infection zizino eza respiratory system ez'ekifuba, senyiga biki, olumu ne malaria, olumu n'endwadde endala eziri chronic, nti yenga iyo mchara genzo kufuna umwana na yenga ino bulwadde gundi ne gundi. So tutunulile bintu bingi ne tumanya bwekiba nga sikye kimu kucho when you were diagnosed obanga ogambiddwa nti obulwadde bwo bwoyina obwa pressure buvudde ku lubuto, osobola okukoza dduyiro ate neddagala eri maintaining pressure eyo weriri. Ebiseera ebisinga ebitundu nga 9 ku buli 10 ebyabakyala bana babeera ne pressure eyo buli wamala okuzaala eddayo nekola ki neeterera mu nnomo yaayo. So ekyangu ennyo ekyokumanya kati ffe kyaffe ekyokutegeera essaawa eno nti omukyala nga ggwe omuntu oyina emisuwa egijja egikumala, naye bw'ofuna ekitonde muggwe munda oba weeyongeddeko omuntu kumpi mu ki mulamba. So tosuubira, kyenkugambe kiri nti tosuubira nze obukkira 10 oba 8 pressure yange okubanga yeemu n'owekkira 5 oba 2. So pressure zino zivaringa era eyo pressure gisuubira okulinnyamu, naye ate si kuyita weyandikoze ki weyandikomye. Tetulina threshold ze tutunuulira nitugamba eyo teyeraligiza ne wotamira ki ne wotamira ddagala, naye nga gw'olaba siyeki siye ntufu, naye nga dokita akugamba ne wotamira ddagala. So bwe kityo tulina okutunuulira ne tumanya nti kakati bona azaala pressure eyo ino okukipinga ng'ogimonitalinga. Era ebintu ebimu byebimu ku bikyasinze okutta abakyala ebya preeclampsia n'ebirala.
1: So awo teyetaga exercise
0: zo zeetagibwa kubanga ziyambako okubeera nga omubiri guno guta gutobolokoka, naye exercise ziri ze twogeddeko zibeera controlled. Si ze zino ezaffe ez'okukeera mu gyimu bakkeera n'odduka ebisinde neweewa ne mayiro ndizomba sinadduka kilomita 2 sidda waka.
1: Okay, ndaba wano amasimu gaakira ddala kagwatono. Yes, hello.
5: Hello.
1: Salamu
5: alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah wa
5: barakatuh. Mbona daktari huyo?
1: Yes.
5: Salamu alaikum wa rahmatullah. Mbona daktari?
1: Yes, sir, vida kwa radio. Okay.
5: Mbona daktari? Agame nti mwana omuto.
1: Yes, sir.
5: Agaba lo msaini mama we mu buto.
1: Yes, sir.
0: Yes, seru zizagabana temuli mubuuka akawuka akasala placenta eyo waliwo akabubi akakonnectinga katubu akakonnectinga mama n'omwana ako kasengeja Allah yakatuwanga kasengeja sinti buli kimu kigendayo ebintu biri bibiri omwenge malaria era osobolozaala omwana nga ayina malaria. So omwana tagenda kulwala HIV togenda muzaala nga alina hepatitis B abantu abalina viral hepatitis waliwo abantu abalina chronic hepatitis B lyotumumanyi togenda kuzaala mwana nga amulina. Wabula wano nga bwe tugambye nti omuntu oyina making sure you do antenatal nti bwe bamanya state yo they know mechanisms measures ez'okuteekawo okubeera nga bamaama abo tebata transferinga bulwadde buno ku mwana. So bakuprotectinga ne bakuuma n'obeera nga tofuna bulwadde obwo. Wabula ka placenta kano ketugambye mulimu akasengejja akatakkiriza pathogens ezo nga HIV n'endwadde endala okubeera nga zisala.
1: Nsogalaki nti waba azadde twanguwa okusala
0: olumu tukanguyira okukasala akaliraako ne tukatayi oli musawo kati oli mukugu.
1: All right.